0: Radio B.
1: De nara yo de amchang me. Di thang stong pika nga yot pa thoret.